Tuaho, Galuna, Inutuy, Nakulo, Kimitui, Nakulo, Triakal, Kumaji, Kishimi, Mamangit, Mamangit ako.